ukuthisa iziyo yami silinile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile mangifuna ngizibeke kala ngize ngizumeke